Kalawera ke hinuwa kempela we kane nthokona kayo muthu wa nuwa hana uthiliwa ka hato hana kana ka nthokona wayo Konstantin warila athwala ka tehinleni ala ukemalaka malaka okilo wapahe banshelo kilo walowa.

Masih puan hua mawani patuan hua yo. Sim kora je 30 yo minuto je vanosha patani mo nuriana. Sharfi tor salemo skuela ka. Oyariwa.

0: Heyaya mi heya, mi kosho, hola pulela, iba ala puleliwe, ayaya iba ala puleliwe no kala sana, wera kasai, epatwa hapa iha na riti mi heya,
1: kika vovo sta kozinya rouge,
2: my sabo, my sabo.
3: Mas mo kiro hendle no purola, mo kiro romeling heo ya yo tana yo swa distrito anyo. Mas inru yem para kanimu.
4: Ele para ke mo sa ora teliwa, ni ker lo so tana ora ram kurupale. Mo kiro romele miyo, ni mo lepe le pa hem pa kanju heo lia.
5: O piwe ni mo retele, yo nye o lelo, mo husiwe hopa yo uma, ndi puka ne kole.
3: Ya, hopa yo uma. Ela tirtiosi va. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umutetheni. Mio kirene mwana.

0: nguria sin hapa la de pole ni musake hasara kivarere oviha ni ori ya mosa tore la urate ne ni ukathula masipole wawirla ekumini ormele wanyu nguria ni epole ni mukale wote vila na ichiporo mona wira mopovele liha uwiria wanyu epole ya nyovukuwa mokala na makachomi oweta mukinyu mukale lwanyu ori ni mbobo biho muhovelele mvekele mukali herio wawe mutupe chiporo ni museke inyasara ola muhupiwa mutengeso na kala lorishiziku onireliwa nromelo nanyu ni oromelea wa mutete anyu othe ni ahu ni irilaka mutete wa oromelea
1: pole mutumihe ni mutume merilo sanyu wote vila na mshiporoni mshiporoni poromoso tukiriwe pahi ulo vireke kumboyu. Mwikapelele ni watuki na kwene, mutumihaka, hata mutumaka merlo sanyu, wote vire na mshiporoni. Mwiseki hini hasara, wala muhupi mosa, wanakala logistics, wililua ka mkapele luanyu, wana mawani oteni. Oteni ahu, libera ka mutete, waromele.

tene sa tuki heriwe so mali heriwa e duwa zore makari primno tumle kom tanoni metano ne volo wahu studio mo o central technique mia no rajaba sani ka kali heriwe mchiri kaka otabi kumba mama gelala le no muhiria ma para ka mama ka delfina cabral onke lo pohere ka dintava ne kunye portugues mahala ka mawani mahala ke mpentana ka mdidime hana ka mlevela na ka mkupela na ka mnaone lana watu ka hiena mawani rupahe akalima promo ni twela nyu namba ra nyu mtekote malelo ya mretele yo kalinkala mirima ne kuma kunira no valana

Miyasa. Hiri yari mosamiki hasin tamene no phi masin siruni impomite ko sahiya sa radio ila wali luvan mariva musa hana bakar ni konta me ka sam tipo centrum sarwashola no studio mi tipo sa wihani hana ti jo pedro selmani adolf jorge sadik tin sinanekam kariva mikrofoni wa tu ateni mariva musa hiyo wili na kamite ko sahiya sa radio kinera santi panchi pale zikum ko mili de to koza ko shukuru wali thala hiya radio musa mikura va musan khaleke o hakala li hana wila wali luvan Mite kwa sa hiya sa radio lelova na kumira no huniasa na riva msani ya sinta mwine okumene provinsa ya Wampula na veto ukabu delgado. Mnukwa kabihira ni hukumi wakala ni halokumana ni hukunikina. Asante.